Sari sari da ba ma ga ri sa ri ga ma ba da ni sa ri ga ri da ni da ma ba da ni bi nu sa sa sa ni da ba ma ga ri da ba ma ga ma ba da ba ma ni da ba sa ri ba da ni bi nu sa ba ma ba da ba da ni.